Niku lho ten jalan Kertosri. Walah yo, nggih matur sembah tuwon. Ketawang gedhe kula.